Re ada ga te ang kuang tumang ga mang ge batang muni ga mang ge manang e batok ke batu de se nyangir

Wala sanaw singay man sang ko na muay pato taka binidatoy nyaw uda tamo ngataw kumang jaway lanyo ang pulay.